balik ko tiya, yu, tanumay na pato. Udi lang mo pa tato, maapu o de mong tato. Uti lala to bahasa bolo po ilala po tunuwa po tuhata. Wow, uti lala to lo iya, enge bolo po tunuwa lamay amia tiya. Wah, tia te has din Daniel, bolo me iodu ola po-o-po-o data. Dabo anto, to udipo mo hindu, amia tia tata pumopo elamai, u lolaita isi-isiali, wau, dila mo palongo to uhi tua-tua ua, ti diopo udong ko lanto-lantong apolo dulahe odie. Inde bo oditopo, wa tia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.